Kui kunga ulo hia e tau pokalamu i vefini, whanga whilo tu hai whangu whangu whali nindi. Ege he puhe whangu mare ke nui ki tau tali tali rei ki mou tolu, tuk whakawa mou rei teo ki ta whae hao e tui hou hau wako nga hau mai. Tua doi e tau whangmatala ea, pepe ki tau ngai unia ngonga mi tonga, pepe ni ma pe o fiki ai, e whaia e tau pokalamu anga maheni kui ea, kui tala tala noa, pe mo e timi kei a ai lead, ai a kei ngahi polokalama toko nye ni ka teki nau tolu, e oku nau fe kuki, pe oku nau tauhi, a ki nau tolu whangata ia i he dementia, ai a kei ni maia pe ofi ki ai, e kei lawa fuke oa tuai pe mo e tau ngahi whanonga nōngu kai o maa pai mga ngahi tō ua ki i he whiawhi koini. Ki mua ia, koini e tau loki whaisi i whaipini, ka tau te kia hoko atu.

0: Muy bien, yo ya fue fue fue le dite, fue fue le dite 2000. Y da un hingo mi tonga, ti da como da pe nga ngongo ale tio mo televisión e tonga. Me amonite o gojo como ay ay.
1: Kuo fra mahina me komson fili e fra hoko ai pehi a valo o ka topa e ta oni ai fili si im ai ngo va hinga fili tonga tapua mo niwa ta fitu ke fili haung favofonga o e ka kai ki fali ania ke hili eni ai fra ofisian le bebe ki ko si pe fra fo ni ngo favofonga ai ka kai me ngo va hinga ni mho na se ai fali ania pe i ene pehe ko ata ye se a oi fofunga ngo vahinga ni ki falelia
2: wela vao na ne pehe e kamata mi a uwa o septema a fainga mali e ke fo tu kandidati ma a fa fofunga yo ngo vahinga ni o nga ta ki tai mi tolu we fiafi oi a ho tolu ai pe o septema aya ko aho e uwa e fainga mali o ku tu kwa tu ke ti na tolu fo ko tu kandidati ma a yo ngo vahinga ni Ko nga unu e ne komson fili ke whakahoko e fili si i, hiri a ngeia hono ma'u ai tohitu utu uni ki e fili. Ko le sisita kantiteiti ma ai vahenga fili tonga tapua, e whakahoko pea ki ofisi e komson fili, pe a whakahoko pe ai ongo niwa ki ofisi whafofonga pureanga taktaha. Kai kehe, mahino pe ko fili si i e ni e ongo vahengani, hiri a ngeia ai mori hona sea, Makatuunga mihe ngahi hopo whakawhalealea, whilawe ima whili lahi i nōwe mā, aia nei whakahala ia ia i ki naua e whakamau a ngā, ki hono mau mau i ae lao ki he whalealea. Mā e o ngonga le tio me televisione tonga, ko auri tea, tau kapo.
1: Nai ka kate whalai te ko si e whakatahe ka minista ki muli e Pasifiki, ko i taha ia ngai whakatahe i ki ni whakako ki mua i whakataha lahi e kauta ki ngai whanau e Pasifiki ki palau hi mahi nani. Ko e whakataha ko nini ka wantu ki ai ai minista o i potu ngā au e ngai ngā au i whakatiplome e tika e ne awhio tamma pili ni si ka lau ni te poto au ka lala o whafafunga i puleanga tonga.
2: Na mea hene se a whakataha a ngā ka koi minista ki muri e otumotu Solomone, Rick Hohenpuela. O uke mau inga ke kautaki ke nau kei tuu whakataha pē i hono tau i motokanga i tuu loa e Pasifiki. O ku mahino pē ko hono whakahoko e whakatahani ne i aia lelea i ke kawe inga ni tawhia maali e kia ia nusila mo hoa ngā ue pē e Pasifiki ko si aina. Ka, na e whama mawhai he ni Rick Hohenpuela o ku mahu inga pē hona o ngahi hoa ngā ue Ka, koe asenita ngā ue pe kaweinga ngā ue e Pasifiki e keifie ma'u pe ia ke ngā ue i mo ma'u pe e ngai whanua e Pasifiki i atiki nāu tōl pe. Nāne pehe ko e nāu hoko koe kau minista ki muli o ki aiho nāu whatungia makehe koe nāu nofo whakataha hifo o alea i ngai kaweinga whakaloto whanua mo whakawhitu o. O ki aiho nau whatongia ke nau ngā ue i mo langa hake ai whanua e Pasifiki, toka ngai kina ho nau ngahi hoa ngā ue whakalakalaka. Lolo tonga eni, ne whakamanatu heni e seke tari seniale e whakataa anga Piff, Baron Wanga, o ku kei tuu pē ho nau ofisi ko toko ni ofi, mo i nau kei tuku pā ke toko ni e whakataa anga e Pasifiki, pēa ke whakapapau i e tuu whakataha ai kautaki. Koe taha e ngahi ngā ue ne whakahoko lolo tonga e whakataha koe ni e kau minista ki muli, koe no whakailo ngā ihe ne whakamo oni a palau mo Vanuatu, ki e tārite ki e sino i pa anga ma ai Pasifiki pe koe Pacific Resilience Facility Treaty. Ihe ene pehe, ko aloha ki ai he lolo tonga ni e ngahi whanua me mipa ko nau whakamo oni ki e tārite ni ki e whanua e taha whaa. Ma ai o ngonga le tio me televisione tonga, ko auri i tea tau kapo.
1: I e o gati whemi a ke whale alia i pongponge au ni nei o hake i ngahi lao mo i ngahi tūtu uni whaton tonu ka wai i ngahi tūtu uni whaton tonu whila wei me whili e kau whavuvunga o i kau nōpe le ki he whale alia wana wani ma. Koe lao ni nei o singai a kia i he whili whale alia hok e ki nōpe le he tau kōsi ka kono tuku atu eni ki he whale alia ke wakai i pa ke hoko koe lao ke mui mui ke to o whale alia koe whili hok e ki nōpe le koe lao ni fok ne o hake he whavuvunga nōpe le pe palemia no pele whawhanua a ia nani whamahino he ni koe lao koe ni ku o si ngai a ki me tau ko o si.
3: Pea i tapu o si a mga tō ngai whiri lahi kona whahoke no pe ma koe tūtun koe ni nai o si ngai ki pea he whiri koe ni nai whahoka hua noa ke hoek no pere koe kono fata tawin ki mena loto ki fono ni afio pa mo ho no pere a ke firma ke na necesita ai va hena ko na firi ai ki mo pa fa ho ko firi ho no pere sea a o si ngawe to tun ko ri fata taw ki no tari ko kapne ti ta ko si a fa fo ma pe ko ko na to tun ki fa pa pa fa re sea ka ko si nga uno pe ni ai ta ko na fa ho ko ni firi awa no December 1995 fotuatse
2: Ni lahi ano feo ia e ni ihi hok e ki me mi pae fale ale ai ka vingani e mahino ne tomu angawe a ke to to oni ki mu a pe tok faho wa to ki fale ale a ni faha he ni to koni pale mi an to ki taap ya mila to o gya yeng fu a pole anga e lao ke na fa wa to to oni pe a ke ngawe a ki pe ke to ki to kwa to ki fale ale a kana e kei feo ia pe e ni ihi a hono aonga hono faho wa to ki fale ale a o ka pauko o singawe a ki aya ni fa mala ala he ni ki ai ai e ki pale mi an no pe le fa fa nua
3: se a ton ton se ko no anga ta fa pa ki he lao mo ko ni sto to ne ko nga hi lao te fi tok na fa ge ka ni ti na pa si nga hi regulation fa fu ma ki he ni pe fa ta ta ki lao ko yo pa ki fa pa pa he fa re pa to ko kwa to no nga we i ka me va ta in buk ta ni ka ni ti ke ta fa hu ma ki he fa re a dea o fa lao fa to ta ki he te to lao ai nga regulation ni se Ang ego famatawa ki kupu ko inisya na famo onya e kwaripia ta kosi ya wo wo si la wa pe oni ma kha pe regulation ni me ya ge au ni lao ta ngo ta re fa re ni pokre vai ko lao na o stari ko regulation se ka me ta mi ko na famo onya ka pe ti ki ta fa hu ma ki fa re ade ya o sa ko ko lao fa ta ta ke me fa ya he lao se un fa ko ma ge ni ke fa pa pa se me ta ta pe ho ki pe ta ta regulation ko ni ke ho pa pe kai kako os nga ue ane ko yer na fa mala ala tu malo se fo tua ke tau ko gato no la lu aki ko me ho eki ki na tali pe kai kako os nga ue ma ye ti se ma
2: kai ka vinga ni ne te fe hu ia fo gia mi fa fo fo nga ka kai ho a pai ta hawa sai mo ne buki ke he ka tu nga fa la ho no fili o ka fa fo nga no pe le ki fa le le a
4: to te yu o ku ma vinga pe fa ma ala i pa le mia ka lu di ko fo i me ane tu ton ke fa ma hi no e ko singa u e tu tu ni ia e ga mai ki ke tau tar be te tau ta ta ga ku o singa u e ska se te ia ko ko le te se ke ai ke mahino a ke hoko e tu tu na fare ale a o mahu inga o ma tu nga pau pe hoko hoko a ka ba te tau te tau ta ka ia ni fare ale a e to nga u e a ki pe kai ai se a ko tu tu ni ko ma na singa u e fo ke ni a fili ko si e fra ta a nga ileva ai fili ko ia ka pai ke tani fare ale a
2: ne te mia hen no pele fa fa noa o fa mahino ke ho ek me mi pa fa le ale a he kai ha we sia e ho ko ke fili ho ek no pele mi hita o ku o si o da tawai pepe ko hai to ko nga e ai ai la ko ni
3: o o ta o fa la se pe wa pe fo to pe se ke fa pa pa me mi fa le mi he o se a ai mea koe nei toka ngē pa whonga koe o hapai. O whakalao pe eni, pe o kapai ki ke tari he whareni, o kei whakalao pe pa mui whiri nei whakahoko whatatau ki he tutuni. E o kuu kiai e huhu e whakonga hapai, o kapai ki ke tari a regulation koe ni, e whakataa o ngai whiri hoi no pere se o hala o pitoia. Hangi e koe whakohinga koe ni po atu, mga i whare mi he te pere se.
5: Koe e whihui o mei koe mei me ha pai pe o fe fe tu ma kwen ko o firi na te ko si ka pa ka ke ta ai regulation tani pe tu tu ni o vi ai ai ka ton to mo ai ke firi ho ko ka i lo ro to mani na nga o ya ai tu tu ko ni ke firi ko ko ko ko to si tu ho mi ai o ka to mai ni a o ke ke ai ko no mai ai o ma po po mai en ke fata tau pe mo fomo ko en ko na nga o yak ye firi fanere ya ko ka kai an e fanere mai ko ni o to o mai ga o ko tu tu ko ni ka ko e ko tu mai ku ai na pa fa ma po po ni ke ta u ko le va ta re va ai ko ma firi
2: kege iho no lau uluaki oi launi i fale aliana e noto kia ye toko hongo fulu ma auno pe a dodo unia ye se ao i fale aliana no pele vaya ke tuku hifo ki he komiti lau ne ye beme ngahi lau moi dodo uni kehe ne lau uluaki i fale alia o dodo uni e eksea ke tuku hifo ki he taktaha komiti ke vakai i fale lei ki mua peto ki li ponti fuafo ki anto ki he fale alia
1: ta un pe ngawe fuataimi eni ino si lau ki lau RSE Peko i polo kalama ngawe tori foi akau ene fata taon ke li poti o e a ahi ni frahoko e he minista o e potu ngawe ngahe ngawe whalonto whanua. Mo i kao whawafunga me he pule anga tonga ki he ngawe anga e taha i no sila ke wakai tonuai ki he tuu ngau kia e kao ngawe pehe ki hono wakai i whali lei ngai whonga ke toi whamalo hia ngia e wafinge aki pe no sila moto ngani he polo kalama ngawe whataimi ki no sila pe RSE. Papua aho mui whakai ki iki.
2: O ku mea atua ia minista e pot ngāwe ngā ngāwe whakaloto whanua, ono po whane fituafe, o tatake ku lupu me he puli anga tonga ki he a ahi ke ngā ngāwe anga, o glo tonga whakako whatakungi ai ai kau ngāwe tonga i he polokalama RSE i New Zealand, ai a koe a ahi eni me he aho fitu ki he taha walu o ako si. I ewi ke kua o sina e a ahia toi e minista amoe kulupu ki he whama ai kautaha Ball Brothers i puke kohe o ku ngāwe ai e kautonga. Ne whakahoko ai e whakataha e kulupu mo i kautaha ke whama, pe tuk whakahoko e whakataha mo i kau ngāwe to ngā mohna o ngāhi whamini, o mao whakamali ai e kulupu ke whanongo hanga tonu ke ngāhi whakamatala e kau ngāwe, ke tu ungai nao ngāwe, ngāhi lelei kua nao au sia, kai peheke a ngāhi kawenga o knao tokanga ki ai. I he whakamatala tuku atu me he pot ngāwe ngāhi ngāwe whakaloto whanua, nā e whakatukanga i aipe i he a ahi koe ni a he whakawhia mālie a i tuunga o i ngāhi no whuanga o ku wahi i he whāma ma ai kau ngāwe, kai pe he ki he tuku pāi kau taha ke tukanga ki tuunga mo i nenei o i kau ngāwe. Nā e whakapapau i aipe mo i tuku pāi kau taha ni ke te whakatukulahi e kau ngāwe i he malumalo i polokalama RSE a ki hatoko wanoa me i tongani i he auko ia ki novema o e tau ni. Nā e whakamalo ia e whakheni mo i tokoni mo i pōpō e matāpule tonga ko i tuku lua whakavā ko nei ngāwe taue wāono ma ai kau taha pe kune tokoni ai ai kau ngāwe tonga o kau atu ki he polokalama ngāwe ni i he kau taha. Ko e a ahi whakatau whaki ko e ni ko i konga pe ia ngā uno i pule a ngā ki te whakai via ai wāwhinga e ake a tongani munu sila tau te whito he kawe ngā i mau ngāwe pe ki whakapapau i whaki o ku malu pe ai kau ngāwe tonga o kufolau atu he malumalu o i polokalama ngāwe koe ni ki whakapapau i pek nao malu mo hao polotonga e nao ngāwe. I he wholau koe ni o kufututu whakmoe a ahi e kulupu ki ngā hingawe anga he e Lia Bay of Plenty, Hawke's Bay, mui motu saute. Pea whakahoko whoki mui ngāhi whakataha mau inga mui kautak ngāwe mui kau whakafonga pule anga New Zealand. Kei wakai pe ki ngā hinga awe ki ngā unu ki mua ai wāwhinga a ki koe ni a tonga munu si la. O kau hene whakataha whane fituawe mui minista Imgleisi ni anu si la, Erica Stanford, ki alea i ngā hika veinga o i mau ngā awe mui wāwhinga a ki a tonga munu si la i he polokalama ngā awe RSE.
1: I he kuanga ko o lahi e hakea i whakalakalaka o i interneti mui teknolosia. O tatu fito e ni ki hono ngawe aki o mitia wha sosiale, kai pehe ki e hake mai ai polokalama ngawe wha elektronika koe AI pe Artificial Intelligence. O kutu iai kau taha ka kai whiwhine i he mala e koe a wha kompiuta pe ICT, koe ngahi me a ngawe lelei e ni e toko ni lahia ki he ka kai whiwhine. O tau te whito ki langa whakalakalaka o iai ai tokanga, ke hui ke tawha aki kaya ki he businessi, o ku whia mao ke whakai viai e tau ke i kaya o i kakai whewhine, ka koe whakaamu ke ngawe aki lelei ai me a ngawe ni, ki ona whakai viai tau ke i kakai whewhine i he mala i kaya o i teknolosia. Koe whakai ki moli te a tau kapo.
2: Nā e tatakia i e kautā ka kai whiwhine tonga i ICT, TWICT, a e polokala māko i loa koe Wi-Fi a DX. Whakatau mua ki toi whakalahi ai ilo me tau kei a ka kai whiwhine e sektoa businessi, ke ngai teknolosia e ala toko nia ki e toi whakalakalaka e nau businessi mo ngā unuai pēki mua ai tu unga o whakalakalaka whakateknolosia mo whakaekonomika ai whonua. Ia whai ke eke a ngonga le te otonga mo selu kauwaka mihi kautaha TWICT. Nāna pehea i koe ako koe ni, ke whakaivia e kakai whewhine, ke nau whanonga whakataha pe, moi whakalakalaka e teknolosia, moi mītia whakasosiale. Ka tau te whito, ke nau ngawe aki lelei, ki hono whakalele, mo tu uaki e nau businessi, i e mītia whakasosiale.
6: Koe taungu a, ke whakaivia e kakai whewhine, he ilo whakabusinessi, i he mītia, i he interneti katai. Aia koe aho ni o ku whai ai ai ako anga whewhe te tuwake te businessi he mitea wha sociale pe koe website te ke lava o wha o hawhanki video pe koha ngahi konteni ngahi mau anga wha matala o ku pau i he interneti pe aka pau e ai ha whatu tamaki pe te tau pehe koe kange koe COVID e anga whewhe ha liliu e businessi ki ato e fonga business e taha I have a business continuity plan ka hoko hapa tu tamaki e ama fefe ha ke hoko hoko a Iyo mga pito ay goe ako koe ni hu kao gi ai lelei mwe kovi koe ay ngawe eko e ai he fatada te fito ki he business I mwe ngahi tuwa ki ko frao ko hange koe lau lahe ni ihi o ngawe eke e ai tuwa ke business I pe a fu ufaka afo ofa ay product ya ko tuwa ki pe a utono atu o kukehe ai a fanga tu kuya ai kolo a ko ya ka ko e ai ko nga hilele ia ko efficiency he a I he ko hili ko pau ke te ku kolo pe a lahe nga hi ma wanga famatala pau ke te fekumi ki ai a I he taimi ni te lava ngoe ke ai ha mini ti si ipe o fa te tu wa ke ai a hange ko ni ihi ko e nanau Photoshop, ko e taimini ako e AI ku Photoshop pe taha kotoa ia. Ka ko e whaunga ko te ngau ake AI ki he ke hangi ko te Photoshop ha te koloa. Ko ia pe lele yangi ne ilo hono ngau aki e mo oni mo lele yangi ne tuu aki. Ko ia pe ke fupoto lahe au pito e ngahi tuu aki ke siwa he taimini. Fu o lahe whakamatala aia he ki posta ko e posta ke short and sweet pe. Ka koe posta e tai mini ko hau katoa pe fu whamatala ia ka kato e businessi I heki posta pe ta. Aia ka pau ko ia, toi sai ane pe ka photoshopu ia whao fo ofa ane pe a simple hau pe fu whamatala pau. Aia koe mahu inga ia, ai honongahi ngahi lelei, honongahi ngunu a, lahe au pita whihalaki, au kai ke ton pasika mau pe ai ia, whi mau pe ka hae te whamatala mau mi ai, te toi foki, fai te ki whekumi, pa te toki tuku a te whakamatala koia.
2: E toi whatala noa ai o ngonga le te o tonga ki a vea he pililo, o kone lolo tonga le o leo I he la kanga toko ni komisiona whetu taki, nā ne pehe ai, koi uhinga ia nā nau whakahoko ai e kole ki e wa angau e iu ena, ki e toko ni ki whakahoko ai polo kalama a koni. Koi uhi koi nau wakai ki matawai vai e kakai whewhine, I hono ngawe ake a mītia whakasosiale, ki hono tu uaki ki tua e nau ngahi businessi.
6: Tahai ai me ana mausio o ku ki mata vai vai heni o ku fufia mai to koni ko nga ki kakai te fine ta te fito ka te na to koni o ku o ki na fangi business o na fangi market o ku na lava o nga we ake interneti ka te ki ana ilo fe unga pe na ta o ke fe unga ke fa hoko ake ai tu waki e na unga businessi mo tu waki na unga marketi e social media he. So na mafakau kau lewa ke maukole a tokoni koe ni, ka teknau tol, pa nau tali lewa, ke o mai ke whakahoko a training koe ni I tongani, ki he kau, ke kakai whewhine o ka e nau whaki business, ke whakahoko ke tokoni ke nau businessi, tokoni ke nau ilo, ke lele lele ia e nau businessi, mua mea e to e ilo lahi anga teknau tol, a yanga mga we aki a e media fa sociale, pa befo ke AI.

0: Ihe hoko atu fi mea aki falielea ihe ahoni. Neki hoko atu pia e tālanga ki he tūtu unilai senia ngai kautaha bisnisi. Ko e tālu ene ase nita mi aniafi moe ahoni kakato moe whamaunga pe ai fi mea aki ihe tūtu uniko e ni. Ko e tūtu uniko e ni o whamalmalu he potunga oe consuma ko mesi leipa mo ilo fo ou ki hono lai senia ngai bisnisi pe koe ngai kautaha i tonga ni. Nga oe potunga oe ko oni, pea moe potunga oe tanak panga humai moe tō te. Iho no mui mui i anga hi bisnesi o klesi sita i tonga ni, moe whatupu pa anga pea mo filave i tonu ki he tāna ke tuk hau me hi anga hi bisnesi ko e ni. Nei o hake tokanga me he te pide kau whafafunga kakai, whekau aki moe lesi sita pe lai seni ha bisnesi i tonga tapuni, kato e whotu pe whakalahi anga hi bisnesi ko ia, i anga hi otu motu. Koe toka ngā pe koe taimi o whakahokoe e laiseni o ktoe waka ihe kau o ofisa whai le sisita a e feitu o ke whakatu ua e ngahi bisnisi. Koe hui koe taha e ngahi ngau e hala o kua mai ihe kawe ngani koe le sisita e bisnisi i tonga tapuni kai toe whakalahi atu a ene bisnisi ki he ngahi o tu motu ihe hingoa ta tau pe. Nei tāli ke kawe ngani minista e potu ngāwe komesi consuma le ipa mo ilo fo to ke tabli am la to ko pa ke fa ka ka to en ai fi ma u ai la mo tu tu uni of ka ta ta u ke fra fo nu en ai fo mu o ka ke fra ki ki o e to ta ha ko le ngo fo a bisnisi i ene pe he ka pa o e te fo tu ha ani bisnisi i he o tu mo tu e ha ngo fo a pe i sistemi ai po tu nga we Ne te iai me tokanga ke le sisita pe lai seni ha bisnis o whatau mua ke service pe e taha, pe a hiri hanga hita au pe lau mahina pe to whalahi e service bisnisi a ki pe ai lai seni e taha. Ne kau ke ai me li liu hingoa ha bisnisi i ha wā e taimi. Ne te tali pe ke kaveinga ni tokon pale mia to ke ta briami la tō.
1: Si poroko pau ke ta ku lai seni ke whaha ke whai le sita fotutu. Ke li liu hingoa e whai bisnisi o e kaito e si i fwe aho ngawe e tolu. I mua he aho o fotu ke whakahoko ai li liu. O ko stala mai pe a sea i he tefto i lao ai time frame i kona hok fai kea e ui ngā. Ka koe, whoki koe ke he tū tū ni i he whika tahaua, ai koe tahaua whā, ke riri wa ngai ngā whapisi i he wha taimi kua pau, ai koe, koe whika ui ngā i he wha taimi kua pau ke whakahu i loto, i he aho ngā koe tolu, ai a oku tū tū ni ki ai e tefto i lao. Ange koe whakafunga waka na mea gea tunga tapu whā, e i o lunga maupe ai lao. I he tūtū uni. Ai aku, mahange koe mea nai mea kei pare mea, ka pae o mai pe mua ai ngahi mea ko fotu ho haa ke hoi whafafonga he ko tuia motu ani kui loto ka atoa pe, ka ko pau ke tau toki foki, foki mau peo ni fea ke tifto i lao, mo tau unu atoa i pe. Ai mea koe nai ho haa pe kei motu ani ki mua atu, ai os whahu pe foki emi ki he komiti. Kana o mai mwe kau ngāwe e potu ngāwe, o whai e hono tālanga e pe toi o mai koe ni. Te tau toi whoki pe tatu ke mea ta tau aia o si loto pe ia. Pea whamarimori ala pe e sea hane koe tūtūni kou o mahi kupuhiwa e tau tūtūni. Mahi no pe ke he motu ani.
0: Whamatala mihi o fise palemia o hai ai tokanga palemia ke he tuwhaki o whamatala mo yongo ongo o ikai ke mo oni i he tahai ngahi kautaha whamafulalea o fōu i he letio kai pe he ke he interneti.
2: I hao ngongo tuku atu me he ofisi o e palimia, nai whakahai e iai e tai whie mādie ki ngāhi whakamatala, mai tuku aki i ne whakahoko e he kautaha le tio valval puintaha FMA, mai pēsi interneti i loa koe kalon kāli. O whakatau mua koe ngāhi whakamatala mai tuku aki i ke eik palimia, ho eik me mipa o e kapneti moi pule anga, ai a koe hoha a koe higoe ala hoko i ngāhi tuku aki i ne whakahoko whakatupu mo veu veu ki he whanua. Tau te whito ki e whakahoko whatongia a e pule a ngā. Nei kai whakamahino mai he whakamatala mi he ofisi o palemia a ngā hi tukua ki ina whakahoko. Ka oktuka ngā lahi ki henia e ofisi o palemia ko hina e whukuhokohoko e ngā hi tukua ki ima mafa ma ngā hi whakamatala ne whakahoko he kautaha le tio koe ni pia kui kai mo oni. Nei e me tokanga ko hiko pehe na i tau tōngā we aki mo takua e huafa mo mawhaio e ne afio King Tupowono mo honofale ki ngā hi whakamatala whakapolitikale pe fkatau mu hanga tonu ke ek palemia mai me mi pai kapneti pe me ofise palemia ko osleko ti motau hi ko to hai ofisi nga hi fkomatala ko to pe ko fkoma fola mo nga hi leko ti fkam aki me kavinga ni pe ko vakai ia pe ko ke ho ko ko atu ano vakai hi nga hi fonga to tonu e lao me nga hi ma fai pule ke mitia pe ko nga hi ka ta fkoma fola lia ni ngai nga unu ko ni ke vakai e to tonu fka lao e mitia pe he ke no vakai nga ka venga ko si a mi fkoma tala loi ko fkoma fola ko ni o ku ke to ku pa pe ai ofisio palemia ke malu ia to tonu mo nge ia o nga hi ka ta hafka pole anga nge ia ne afio mo fali o to i mo fkopa pa i o ku ma o he ka kai fo noa anga hi fkoma tala to tonu mo oni mo fkopa to poto Lolo to ngai ni ne te kuange mai he kau taha le tio val val poin taha FM a ai fkoma tala fkau aki me ka venga ni ai na fkoha ai au no ma o he kau taha ai o koe kautaha taki ama, ai tohi fukatukanga mihi komisiona fitu taki, o fukahai ai nao fukakaukau ki ta ofi, pe fukangata ai ngahi lai seni fukamitia ai le tio val val pointa ha. Kai ki heo kumahino kohoko atu pewa kai ki he kawingani mihi yongo faahi, kai kumahino kumau inga fatongia o kautaha fukamafola lea ki e tufa ki o ngahi fukamatala, kai kupau pe ke fukapapau i koe ngahi fukamatala o kumo oni mototonu, pe kai ke maumau ia i halao.
0: O kulo tonga fatah ta me kitonga ni weekend ka office nga customer me ngai fonoe ta tol me pasfiki ke polo klama ko fa feito e pasfiki ki ono fa kai via fatu pulaki ai evi malava ka office nga customer ke ono malu e ka a fonoa o tahi o nga ake me nga pe platform va va fa matala fa feito ke o se ne pasfiki pe iris ko iris
3: Mwye me kiwi ai fong fong mo fere ni tengu fong ba fong la tu pe mele tiho tu triple o. Hame kwe au tau fononga mai ai, itai mi ni ma o e tau proklama o e aha falai te, u tuku ma ke he ia, kwe kwe proklama ma hau inga koe ni uta taki e lead, feka au koe ia pia mo e dementia, pia u ihelai ni e tai mi ni a Milika Morgan, ke hoko atu e fitalano aki, feka au aki pia mo e ngahi ngaua, mo e fotu tu, mo e proklama, unau fakau ko malo mo fak mari be fini medika
4: malo pide o sai pe malo ta mo nga wela me hela ko fa malo la ya pete ko pe pe ke pro kalama ko ni ai radio 2000 fm i he tu ko mai fa nga mari e ko ni ki ki te au a pe pe ki a putunga au e a mablalo ko ni ai lead ke mau taratara noa tuai mo vahe vahe hanga hi me a lelei pe o ngahi tokoni e lava ke au taki atu ia ke mo ngahi loto fale pe a pehe foki ke a kina au tolu ai wha ngahi whamiri pe koe kautou reke leka o kuna au foko utua i he loto ngalo ngalo pe a iloa pe koe dimensia ai whaka maaman lahi o sai ko fie puke whaka maari e koe ni ke o a Tu koe pia whamalo ki o tua i he tataki re e mau mo ui Pia pehe fo ki a ki mo utolu ko toa pe utau kao whakata Ke utau wa o mai ma o ngahi ka inga maari e koe ni utau lo kei lava O fe pōtala noa aki mo fe vahe vahe aki he o pe Koe ki mea i ki pe e ua ko fe tala noa ki hae aho ni o sai Koe whakamanatu atu pe ai polo kalama koe ni amanaki ki kua teu teu e he lead pe koe learn exclusively about dementia ki e te wā ki koe ni ohono launch whaka ofisiare ai ngā ue koe ni o kumau whakahoko o ku amanaki foki ke whakahoko ai polo kalama koe ni i he aho e ua pia koe uraki aho o whakahoko ia e aha tu apule lulu ko no wa fitu o a kosi wa noa wa ono Ko e polo kalama koe ni o ku amanake whakahoko ia i he apsiasi koe ni o e tō kaikolo i loto Grandview. Pea e whakahoko ia i he tātaha, kamata ia e tātaha pongpongi ki he wā tō noa ai he fiafi. E lava peke ririu e taimi koe ni lere pe whakafuafua ki he fie maari e pe a mo lava lele e ma e moa e tahine perinsesi hange ko ia o mo lava i o ku amanaki ke launch foki ai ngā aue ko e ni e he tahine perinsesi Princess Angelica la tu fui peka tu aho pea oku kamata aki ya e polo kalama e kauto lekleka pea oku kei vai hono inga ki a e polo kalama ko ni osai ki a ki nao tol kotoa pe a inga hai famili pea mo ki nao tol kotoa pe oku mou tauhi hato kotaha oku fokoutua i e timencha oku whakawe i at ki mou tol ko e programa mau inga o pitoe ni ko inga ko e lava e ni ke eve eva mai pia moho fa moho matua a o ke feohi pia mo ke potala noa pia ngakai ke ngatai e o sai ko mau inga a e lava ke mea mai ta ahine ke fe mea a ki mo ki moutol pia ko kore atu ko ki moutol kotoa o ku mo fiekau mai ki polkalama ko eni mo fetutaki mai o mai e ngā hirisi ko ma o mai a e lisi o e ai o ki nau tol te nau lava mai o sai ka o ku kei atape ko e tu uye aho ni o ku kei atape ke mo fetutaki mai o ka pau te mo fie kau mai he polkalama mahu inga ko eni o ku kei ke toi fie ma u hame a ke mo mai mo ia ko mo ape o te teu pia mo mai o Eva o mai o kau ihe whakaho ihe polo kalama mahu inga koe ni o sai koe aho tu apule lulu ia aho ua fitu o akosi wanoa wano ihe taimi tataha pongi pongi ki he wato noa e fiafi koe ngā hefe tu taki kotoa whai katoa mai ke mauwhika telefoni noa wha taha taha nima nima nima fitu hi mamalo. Pea oki aipe mwe mau email address, pea mwe ngahi whakaikiki, teke mau kotoa ia, ia mau Facebook, koe Mirika Morgan, pe koe Lead Dementia Support for Pacific Communities. Koe polokarama koe ni e aho whalaite, koe polokarama mau inga ia e taha, koe polokarama e ni hono ofisiolo, whaka ofisiolo, a hono whaka uofi he tahine ai potu ngā aue koe ni pa manaki ke whakaho koia i e taimi fitu e fiafi whalaite aha ua walu o a kosi ua noa ua ono o kwa manaki whakaho koe ni i he venue i Brighton Lee Sand i e taimi fitu ki e hongo funu tau noa i he fiafi koia pea koe whakaiki iki ki he tua sila pea moe ngahi polokalama o e fiafi koe ni o ku ke ma lava ke ke ma o kotoa pe ia i he mau pes Facebook o ku osi pine ai ki ho o mo mamata pea mo o mo wakai ko ia koe o ku kei fie kao mai o ku ata pe ke ke fetu taki mai pe ko ole sisita pe i he QR code o atu he pēsi o ke tala mai ai na aku iai hangahi fie mao whakafo itu itui peko ha special needs ki ha fōnga e lava ki ha wai ho sari o te peko ha ngahi mea tokoni o kui kai ke sai ki ha koe peko e hape a ngahi whakaiki iki a ngahi issue o ku ke whea o moia ka o ku ke ho haa ki ai ka tak whakamore more le sisita mai pe peko ho telefoni mai te la, e lava in ke mau whakaiki iki atu ai ngahi ngahi a whehu i koe ni moi toko ni koe ni ki aki mou tol o sai
3: iyo malo Mirika katak te ke u wakai ke whakai ki ki o e ua ua koe ke po ua walu ka koe ko whehu o gwea hap
4: katak whakamore more le sisita mai pepe ko telefoni mai te la e la vain ke mau whakai ki ki atu ai ngahi ngahi a whehu i koe ni moi toko ni koe ni ki aki mou tol o sai
3: iyo malo Mirika

Oi hoko ia koi koi ako anga ka ki mau tolta ki mau lava ki mau hanga o toi pera ourselves ke farahat mo ako ia tu pia mo toko ni ia tu ai community i he kaha o angahi area o kumata vai vai hangahi fuunga e lava ki nau kapau o kunau o ngoi o kuhaisia hei kai ki nau lava ki nau o kunau maa aia koi nuk tau kofrua he tai mini e osai koi lahi taha aia koi ringa tau ke yongo i peku o hai haisia o tau maa ke share ai ngahi ai ngahi halafononga koi niu fowa e tau matua te au mau maa o apito ai whakapapa lahi whakapapa makehe ki he ongo koi ni pia lava o ku mau lava koi taha ni ngai tafa aki o ku mau tuu tatari ke mo fe tuu taki mai ke tau fe ngawe aki whakataha ki hono to continue to raise this awareness and to educate our communities. Ihe

0: 我们每个月放放我发的那点放不放了？怎么来的 ？To Triple O， 刚发是给你古佛罗布的，都打给你，你那个发多高？发发别发个马里发个伊菲达拉诺阿基，那伊乌尼像那个老哥马多个还咩个个？我来到都马会发现你那个，
1: 马罗比得到老毛菜，
2: 冇诶，发好过诶，到波罗格拉巴过诶。Koe nga tau uktau wha hiki pe foke proklama, ka koe whainga maari e peke tau o mai o tala noa ki o tau ka inga o tau o mai o tala noa nge koe aho ni.
0: Iyo, maalo a putipe maalo e whai e tau nga oe meheni. Pea ko tui koe fuwaha taimi lo lo koem te ke whaha ta proklama o mai no fuko tu tu e ngai unu mea ki whai ke halave. Ko ha ha me u ke fi la ve ki ai he nga he mini chi i koe ni o ku whanga maari he fia fini.
2: E mea ulo ki pe o sai koe mea fo o koe ku asi ki o tau community koe polo kalama koe ni hono to kanga e kina e ata mai ngalo ngalo koe mea frafo ofa i a ke tau pou pou i mo tau ngā o ki ai pea ku fwa tau fwa malo ke kakai koe ni ki oe miri ka o mea utaki ai ke he whaiha ngā ue ki ai he ku ki lahi lahi o sai he ku iai whaahinga o ku osi tau pehe peko na osi timensia pea ku kehe ai kalasi pea ku ai whaahinga o ki kamatat pea ku ai whaahinga o ku ki kamat ka kehe ke tau ku o tau kuo fongi ki tau tolu pe ku tau ilo o tau frasio ke mea. Ko ne ki ngalo tuko fiha peha mea e aho o whakau kau o teke tokanko o sai.
0: Pe ku whalahi pe fuke ai uhinga o ku wha tuku hake ko e hau pe mo tu a. Hau ku ke whakamatalo ka Amerika ku mahti whakumba ke he kehe pe ai hau ai mo tu a ia pe mo e hau ai dementia. Ange ko whomatala, koe ni ihi ku kamakamata, pa koe ni ihi ku kahange ku kamataki atsa ngai whakailonga. Koe du koe ki mei whakalolo mai, koe ni ihi ku ki taimi mai ku tau pe kuha ni asa ngai whakailonga ai, kai teka i pe ke ne tari, koe me ae ni kuha u ke whaihanga o ki ai, eh?
2: Iyo sai koe palo pare mape uku. Pe ku tari he toko taha ko koko ki ai. Eh? Koko ki ai. Na o si li poti mea ka te au he ngahi tau ia koe. E he potu ngā aue ia, e he kautaha ngā aue. Eh? Koe siana ngā aue tonga, o ku ngā aue ai. Ka ku nau pe he kuo kamata ke ase dimensia. Maina, koe feohi pe he ngā aue, koe ngā aue langa e ni pau. Alu kia tala noa moe tangata o si o ke wifea ke toke tā koe hafua whai umea pehe. Ke tokoni ki ai. Pea tako hono lava koe o toka ngai hono whamiri moe mea koe. He koe whiua kautaha ia o koe ke mahalo koe ke toka ngai o koe ke whamato ato e na ula o ngā ke whamiri. Koe mea koe nā, kou mantu eo e keis koe au sai.
0: Koe tunga pelepele nge si e nai ea. Koe hi koe whai ngā tula e ngā aua ku whai. Te lia nā lavea pe tō pe aha whai ngā mea pe he. Kau mahu inga i whakamatala koe ni ke iloi. He kau tau hi pe koe whamili pe koe kapaua ku iahi a whakailonga mai. A whae ngā mea pe he, pe ku tōtono ke siofi whakaleri hange koe whare ina e whae e milika. Whae ngā fua pe e kono awe pe ona ke hai toke tā ke ne hanga o siofi pe a mō asesi pe tala mai o ku hā pe o ku pe he mō hoko hoko atu. Pe a i mahino lewa ngā stepu hoko mai. Kono tā e whakahoko, koe lewa ke iaha i lo ia koe hae mea i hoko hoko mai he koe ki whahano toka ngai kina, eh?
2: Koe ia kohano, koe tari he toko taha koe o koho ke e mea, pea toi tari he whamiri.
0: Opita.
2: O kui ai palo parema, eh? Ke nau tonga ka ua na tuku aki ia ko fie bare loi ko ha ka tuku ai tefto
0: ka tuku monia
2: ka tuku moni ke na uto kan ke ka ko me usa ia ho no fongi mai ko i tai mini he ku lahi ne hoko ki o tau kai nga o kuei pe ai loto ngalo ngalo ia mahalo he ha o pe he dimensia ka pau na te na ke loto ngalo ngalo pe ko talu mei fuoloa. Kui ai e whahinga in ihi o selective outpito and our hearing, ki a mea. Koe tupu hake pe ia o koe ke whie whanongo ia ka hohaangi ki ai. Koe pe...
0: Koe
2: pe ngai na tula pe he ia.
0: Fili, fili, ai mea go whanongo, o whie whanongo ke ei. Pea koe mea go ke whie whanongo ke ai. Pea... Ki malu he tem ko ya.
2: O dange to ki fa ka ka o pe mo me a mo fa ka ka fa on ke ai pe fi on ko ki ai pe
0: habit habit
2: pe mo to fa ma wange ko ti ko o ku o ka ke tu ia e ene tu po a ke mo no ta hui ka o ku sai o mo ta hui fa na o fu nga lo ko mo ta fa na o ke fa nga me pe pe Ko taimi ko mo tafulu ai ha fai hala ho mo fana ko ife fana ngoi ki ai he na ne ostala tu e ia o ka ke sai ho tau fana ka ko e fai ka me ape he o sai ke tau to kan au pito ki ai he ku e me ape he ia o hoko
0: au pito au pito ko me fuke ta ku mahino ai holo hifo ho tau community ai to mo tu tu a o to mo tu tu ang pe aku kepe ngai me aku mo ta mo to pe aku to hangi ko ni as ko ni ta ko ko te men sha ye ka pe ko me hanga pe he holo ai ta mo to
2: ta ta no to sa ke to ta ta u lua ki wa to lo
0: io
2: o ta to lo ko ya ste ya ni e o ku ta u siofi le va he po i ai fo i kul pe ko kul pe to la hi o to la he kul pe ko ya pe aku ko to kei talavou o toko lahi o pito moia. Ka koi kulupu eni o fai kea tala noa.
0: Ka toki osi atu fukeni ai tohi kakai. Ta koi taha ia o ngahi fika whaka stilistika i hono whaka maa po ai sio fiko e ngahi tou tangata. Tau pehe hanko tau tolu tonga ai koi toko fia o ku tau tau pe he ono no fai ki o lunga pe koe whanoa ki ono no. Ka koe kuinga pe agea o ku giai ai mahu inga o ngahi whamatala whakastatistika koe ka koe e whainga mea koe ni he nao siofi ai ngahi tau tangata kehe kehe. A ku maina me pukia koe me ai a kua ke lau tau tangata ni ongo lohiange ni ase tau tangata ma tuo tuange. A ku te mensi ai a wa o pehe ke hen ihia o te pehatu ku ke i te gea o ka tau mo tō tua o ku whekukia pe mwe dementia. Pe ko tuki koe ne koe me ne tau kawe i koe whaka o singa koe o mahina ni ahua walu a pe. Pau tōne ku mao o ku whai ai koe na hano loans whaka oficiale proseki koe ni pe koe ngāwe koe ni ai timi na ulo pe koe li. Iyo
2: koe mea lahia koe. Ko e function ko ia u lahi foke faka more mo mea pe aku ua i foke ki toton ki ai ka ko e kore peke ka kai ki tau pou he neongo tola te au ke tikite ka ko e ngā ue faka fopain ki tau pou o swata e tau tikite e tau tau kei osai ke teu teu ke tau o mo vahe e aho ko ia u mahu inga ke tau o tokoni mo pou ki he ke ngā au e koini o kō whai he tamai koini. Pe angui kai ke, pe angu tau si o rewa, nā to e asia mea e taha.
0: Iu.
2: o jaha kai he kai koi koi koi koi puke pene tahabe kai koi koi koi level fo o wene o tau alu ki ai e tau fo to nga i koi nga me mo na mana to fo he ku nga u ma u pe ku na kau he polo kala mani atalia uri a feaki o fatokanga ma upe ki he nga mo uilelei kaku kaku ta alun ka ste po ta ha ku ke he me ai he ko ta walu no ala ki he kau ko e hu speiti
0: hobit o di ke ta fo ke fo ipode ko hi ke fo ita fi hien yo fai ko fo fo kamata ya na ko ha me ai ke fakai ai pe fakaloto to ai han e ke sio pe mo nga hi mat nga hi ta fa ke ke ke nga ta pe i he mo ui ke nga hi fo tu ke ke na au ke pe mo nga hi ta fa ke e ala sio fi ai ai nga o ma lo hi mo ma hu nga mo a nga o polo kala mo ko fo ka ko ke fa no po po e ko ko du ke me be kau e tau polkala mai ano falo to lai mo fai ai ka kai ki po po si nga o koni ku oskia veren ki ai fai nga koni he timi ka ko me e ko ki he tau te wo ka tu ki ai pe a ka nga me ke fu na fai ke la ve nga hi ngo ngo pe mi tong pe ku tu yo ku ke fonu abu do pe nga hi ngo ngo lelei pe mo nga hi ngo ngo u ka ke fu fa ka fie fie o ku ona pe mi tonga ke anga e ta u fononga mai o te ta u pe he tu kunga mo ui o wa u ke politika mo nga himi ake ke he fe anga o si o a u
2: ko e taimini a ko e mahalo o sai ko e ku si o ku fulahi ho tau taimi na e more he politiki tala no ai ko poti pe ko ke pe ye utai aunga ka ko fu to e ta fu ma ma fa ke pe ko a pe ke a hon pe ko tu yo ko ko ka unga ai mi ti a ki ai e ki he to ko e ta fu ma ma fa ko tala ma ye ko mo on ye ko tala ma ye ko mon pe ko ko ko he re va ta ma ka kai pe ko hai ko te na tu ki ai e ange ko ko ko tala mai pe ia ko i fuka matala ko ko pal pare mai ni ki lise kere kere o na fio pe a ko ha wa e ngongo to fuka matala ko pureanga na e hoko e pureanga ne wa feta ni ma na e hoko e lisi mo mia ko ai pe ke te fanon ki ta ka ta pe mai ko pureanga o hai ko hai na pare mia he a ko ia ko hai ka u mea na e ka o kwange u fra pahe ke holope ai tala no ai au ngongo ihe ihe ihe me ake he ia ka tu ko sai tau hoko mai e palo pare mai ta ko pure anga ia na e hoko atu he ke tala no ke mahino ka tu ko fra pahe ke he kula he ta e mahino ka kai pe ko hai na ne fai fo inga we hala ia taimi ke lava tala no ai ke mahino pe akaunta polo ka kai koia ke na umea na e fai hala he pureanga o more e la miliona e fonua eh hange ko ni taulongo a he hala fa ba ka ba ko lo a he ko tohi mo u mai he ka ka he ko ni ko na tauare e pau ke na ulanga mahalo ko ta fitu miliona ko no tau toloi e ngawe eh ta koe fu mea ia o sai ko koe ko APC e ngā aue whakavaha pure a ngā o koe ka mea ia ke tau ta e tokanga ki ai. O koe rewa ko ha mea ia ke tau ilo o ku ta e mā au e tau ngā aue koe o ku teke mā au e tau ngā ke kere kere koe ke tu uta mea hala whakavaha mui mea koe mo tu uta mui mea koe teke mā au ka tau o ta tolu fwa mōni. Pea ku fiu e ke ia pe ko hai koe na e fwa mōni. Mo uhinga ko na fra mo ne ai o kei fai pe fetu ko ki ai o sai pe ko hele ba o ngongo o ko ke ke usio a o to ko ke he ka pa o ma o interview hata ka ku ai pe foki ai tafa aki a anna te ne formatala ki ai eh ka koi me ko ko ko ko ofra to tolo ko ngongon ko me ne hoko ko fnga fo monin ki ai eh o mai o ku ki i na panga panga au pito ta u shi ke pe tu ku ai ta mai no la yo sa ta ka kai
0: au pito ke ginga da be pa yes pe fra pa la ta ai viu ye ko me to ta ha ku fra ai ke e ke mo fa ke ta la no te ye be mo tu un a he he mo fra pa la ta ha mo ka fa ngo ngo ye ni ai ya o fra to fra pa la ta pe si he ka kai pe ke pa lo pa le ma la ta ha pe no fo le va a to ka nga ye i nga i fo i ta i fe ma no ki ko ye ka wa ngi ko fra mo ta la ki fu lai lai e tau tokanga ki he lau, ka si si ai ngā ue e ke whai ke aunga ki ngā ue e whanua. E, hangi ko ko whamatala gana ki he, ngāi palo pare mao e, e ngāi tau lai ki mua. Ka wikai ke, ke malawa he ngāi ngō ngō ia o whakamala ala mai, ko e nai hoka palo pare mao he tau ko, ko hai nai taki he tau ko ia. Ke pia mahino mai lewa e tuu au mai. Ka kuhange ni e hingahi ngoi e ni ia ko uhi ko e ongo pe ko e whakau kau whakatau taha kau whakai ngongo. Tok mai pe whai pire teo i mui o le re ko uhi ko ke ue si ai.
2: Ko tala pe ia ko pure anga.
0: Kai ke?
2: Eh? Ko pure anga. O kai ke wholahi bai ko pure anga. Ke ilo mahino ke kakai ko hei nane whai e mea ko ia. Pea ko ne pehelewa o kwaerewa ke maue accountability ia kakai ko ni. Teke alpoko fai hala pure anga, o more lau mano, e lau miliona. Pe auska pa ke te hau peko ia o mao e ngāwe ta. O koe ke tari ui koe ki he ngāwe na ke hanga fwa more ke pa anga e whanua. Pe koe hae uhi ngā ho fai hala. He ku aluha ke he fwa matala ae loe atao no fwa mao popo e. Ngāi hopo he, ngāi kautaha tanu hala, ko he hāfua mo he hāfua. O po pangoe kakai heku mā upela u miliona e fwi ata ata. O pe goe fehu ia. Ko he anai mā uai he kautaha ko he kontreki ko he halaha mea ngā aue, halaha tau keike. Ko he ngāi fehu ia u alu toke alu hake he tai mini. Ka ku osi he tai ni mā ku osi.
3: Au pita.
2: Pea ku koe kakai ta tau pe te o malonga o tur ton huia e me ane. Pea ku tala mai ia koe lahi whamatala ia ke tau langa whakaraka laka moe ha moe ha. Ka aku te ke ai pe ke usi o au ko asi mai. Hafo i langa whakaraka laka. Ko mea peni o ku tau tā noa ki ai. Hangi koe ni koe mahalo koe ka wa ahi koe ahi mai ke tori fo ia kau. O ku o mai ki ai e koiwa o saipe ia. Ka kui kai ko halanga whakalaka ka toi fo ia kau ia. Ko langa whakalaka e ufe ma uia ke whakahoko i tonga ki ho tau toko lahi ko ho tau kakai. Ko e hae ngā au te tau whakahoko i tokan ki he toko lahi ko ho tau. Ko uhinga ia langa whakalaka. O kai ka langa whakalaka me ea kone, o alo ngā au he ke tau o mai ki muri o movete mai ki ai koe kume tau o iyo koe koe langa whakalaka e. O tau tok ngā au ea tau tolu me ma u koe tau iwi koe muri ni. Ki a whai ngā langa whakalaka ka aku whakapopo si i pe ia o sai. Ki o tau whamiri, ki he o kai ke fulahi o hange koe ngahi palani langa whakalaka koni tau uhinga ki ai a tala noa whakapure anga. Ko tau tala noa ke pure anga. Mo e potu ngā. Ka koi tau pehe tau toa sai kwa kia whawhinga ki ai. Ka koi toa e peke tonu e tuhu ke he mea koi te tau whinga ki ai. Ka tau ki i lere atu matanga.
0: Tau ki ngā unu atu i.
2: Ka ua te tau vilo vilo peo hangeha, tau vilo vilo ha pere pela. I e whelau aki mo, whetuku aki mo e ha, oku, ia e ngahi mea ia oku, tau tokanga au pito ke tau ngā ue, ke ilo ko hai une whai fo i ngā ue koe, ko hai une whai fo i ngā ue koe. He koe, o sen ko ia, ko tau whetuku aki, ko hena ne, ai mea ko, Na e la unga mai aho mau, fotuku mai aho mau, fafonga mau tō, mi hapai taha ua. o ki whakatoka ngā i mai ta e māau ae. Ae whaunga whakaka au e koe o tau iai. E ne si o koi hapai. Eh?
0: Iu.
2: E koe whaunga koe nau ngā au e ai tam. O koe ke nau i lan tau poko hai uku totonu ke kehe me polisi mo e whaka māau mo e mea. Koe ngā i ngā au e kehe ai whonua. O koe ke nau i lan tau poko hai koa o ku. Ko hai ten tok ngā i ai whakataka pulu.
0: Iu.
2: Eh? Koe whatongia o hai o kau polisi, pe koe whatongia o e ngahi kolo, mo e koe. Ka kukangunehanga o reisi mai mea koe ia ke toi whaiangi hasi o ki ai o sai.
0: Iu.
2: Ke uki tai mā.
0: Iu, mone abito ke mahalo ia te imlai ke siofi whaka mā po po. Uku iei e ngahi palopare me ke tuofi heini ne takai mo i vila mai. Pe uku hangi elewa u. Fai ha fononga ha mele kalauni. Koe ke whahanga o nue o kukilo vilo holo pehe u i hiu na ai he tau koe ku asi ha ke e vilo pete takai mai. Eke, koe tau wak mehinga tanga tau pulkalam e fefini, malo e mauwhang maare inak, e te hoko hoa tupe ngai tana noko ni he kaha u. Kona pake mo mau ha weekend lere, ka mo mea inok fatua kau o sci-fi wa.
2: Malo, sci-fi.

Yeah, sa te ban retal tok manda ni weekend ay na mata ka vinak kende ndai we kimuni na turang mara madur bo ne leo kimuni na lalai a oni sa se amati ko maya na mata ka vinak ni kwa na bo ni sing ni ben grav ni ndo mo vite ser ne na be ba ro to do ko ko ben grav ti kina na mata ka vinak ni kwa we kimuni na se amati ko maya ni bola mata vina vale na ndo na ma kimai ni an vinaka vina vale bu chi anti chi bal batu a na vale bu na nom ni se amati ko mai a selina ni an vinaka we kimuni to do sara na se amati maya nei bola mata yana mata ka vinah ni kwa a misi onchu and we naka turang tau a bambo tini to tok ti kona seni bula nam bula mai na seni korongori mai Liverpool yana mata ka vinaka and then dai Pakai arti kan ibu kimi nasi amat tali tinga mai, eno sal ni kakak murak yonggo mana biasa ibu buru buru tapa o si amat iko mai kina, na radio 2 FM 98.5 ni indomo ibu TSR ne, o bingkar ibu tiga ni kina, eno mata kan iko, o si apa kan raka bulat tiga ni ibu kimi ni, eno buru tapa nga, si ibu buru tapa nga, o ni si amat iko mai kina, si eno biasa i Australia tapa nga, bakal bimbing tiga ibu kimi tato TSR ne, eno buru tapa nga o si amat iko mai kina, o si apa kan raka bulat tiga ni, eno buru ni bingkar ibu Biar lebih lebih bongo, nindo mau ibiti serne. Apa kata tali tengah ni bikin muni nama tua? Dah usia ngan ingole dah bikin muni tiko nanti mau ibiti serne. Nom nindo nana maki mai, ena bi mata kini bahruai. Angkas na bahu barong tiko mai bila wude nama mata kini nani kuah. Ruai anda pernah ke angkas na bahu kini nawe ni nama mata kini nanti dai. Kita usia mati kumai ya usaha pakai anda. Bukan bulat tiko ya ni bikin munrau. Bukan bulat ini nato tok tiko nam bulat mana sini korong gore bila wude. Kamar retail tengah nam bulat ena buku ni rakis. Suasua yang mata kami nak ni kuah, kena raki mata mata, yang dalam aku di rumah tiko, yang mata kami nak ni kuah. Wiki mnyo na sang karabi tabi tiko na bano tapa ngao ni bing karabi tiko kina bing karabi tiko na bing dalan na bito kay tuas na bing barabi serne bayan raka bakang bulat tiko yani nando mo ibiti serne wiki mni ano matakaw na ni kuwa wiki mni to dagsar na ngon ito na lube ni lube ibiti ito okay o ni bing karabi tiko bayra na matua na nursing home o ni bing karabi tiko na bal ni bing bakang bulay o ni bing karabi tiko ngay bal bayra na ngandre matuna bing karabi sena frontline au rani kaya wiki muni ya na matakabi nani kwa baka yan raba ambula tika ya nando mo ibiti ya ser na iwiki muni na nasi na buni wai ngwana ito okay na buno adaba nga ang wing karabi tiko kina ya na matakabi nani kwa wambuta tiko ni oni na ngarabi na tiko na muni tabi me baka ya kapika di wiki na naklo ya na matakabi na kaya ndi ndai kina na muni mbula Ya matawi na ni kuabi kimi to dok sara na ital talang gase ni be matalo to dok sara ya ngoi Kristo ni be ngarabiti ko na bunole mong Australia weekend to serne baka talang akina na be ya sai burbur taleso sa nanu mi kimi to kaya ni nando mi biti serne ka pakayan tal ti ngani we kimi talang na randini na ibu ko kaya ana bugu ni kana garabi ti ko nai tabi lebu nai tabi bimbi o ya na non rabang rai ti ko ira ra ya li tun merati ko ena lo mini bai eta sa ti ko kina ena ngau na bina ka ongo a sa ba ka ba kambula ti ko ya ni nando mo ibi ti ser ne ibi kim ni bikim ni to do ta langa na ko ti ko na ko speli a ena mata ka bina ni ko a se rei mer na di ben garabi ti ko mai mori ena mata ka bina ka ni ko a ba ka ya ti ko ya ni ibi kim ni mai ena mata ka bina ni ko nando mo ibi ti ser ne ba ba ti ni na to ti ko na ben ramene ase ni korongori wikim ni todo sarna lube biti oni kota tigo na itukutuku binaka bu bale ni ne matalote ena mataka binaka ni kuwa na kena bakande ota tigo na itukutuku binaka may na ase yo Australia ongori sa bakam bauti di na totoka tigo na bingarabi ongori ena mataka binaka ni kuwa kasaba kayan ratiko ya ni wikim ni nando mo ibiti eserne ena mataka binaka ende dai Wekim ni talanga na siya mati kumain na nantapan nolo mani may biti. Sa mga kaya nakapakam bulat ko yan na ndo mo ibiti ya sir ne. Iwekim mo niya na mataka binahin din tayo. Binabali mo na nung nindo na nama kimay. Taltalapan day sa mga kaya nati ko yan iwekim mo niya na ndo mo ibiti ya sir ne. Pambuti ni ta na may iso tatali na ndo na ngaw na lakalaka nga ongo. Siya kimay minarungo iwekim mo ni talanga. E na ndo na ngaw na lakalaka sa ati kongo e matanda. E na nung nindo wibaka ni tiko bakayalo. E na mataka ni we baro wai todoko. We kem ni todok sara na
Tal-talaw nindaw sa lena no muning una, munindaw may bay. Baka niti ko makayalo ka masulo, kiti ko na nanday lako lako. E na bay si nga sa tuwe matanda, sabaka yan rakawakang bulat yung ani hibay kimo ni na ando may bay tiya sir ne. Tal-tala kata, ki tal-tala tumeli, rutin gori may dabo, e na mataka vinaka ni kuwa, abaka yan rati yung ani hibay kimo rao, na ando may bay tiya sir ne, e na mataka vinaka indenday. Na General Superintendent ni AOG EVT, tiko bolibak ngande, e na buku nindaw na nonto conference lelai na conference lelai me vakti ko ena non to vonongo serne a veke mundo na veke muni na superintendent ni AOG Fiji a ke muni na buni vola levu ni AOG Fiji vakatel nga kina na ibuke buke ke na director ni mission ni AOG maybe ti erto ti ko boli vakande ena mono levo ngo Australia era buku ti ngani non si covid ti ko mai na mata bu vale na AOG es Australia e na mataka vinaka ni kuwa. Saba kaya na kabaka mbula ti kaya ni hibi ke mundo. Nando mo hibi ti eserne e na mataka vinaka e dindayim. Tal-tala Morgan, venga rabiti ko may Temuth na mataka vinaka ni kuwa. Ve siko ti ko beir na lubenda e Temuth. Saba kaya na kabaka mbula ti kaya ni hibi ke muni tal-tala Morgan. Nando mo hibi ti eserne. Bakang buti ni baka ni baka yalo na baby tumberyo ni na laki baka yalo ray Temuth ni na nina duwa na venga rabi era na buli kina baka lebu o ira na tiko manasa ni koro ongori. Saba kanu ni vinaka tiko ay nando mo hibi ti eserne kasaba kaya yang retali tu ngayani ibe kemundo ena mataka vinaka ende dai ya tendo mundanga na serva ko speli weekenda menda na nanu mito da ko kina ena bugu ni venga rabi enda venga rabi kina raki so so ti ko ena mataka vinaka ni ko mir mir ti ko na uda ena mataka vinaka ni ko serne ba mboti ni na marri ti ko na bulaka bata bata sar ti ko na bunwa sabo la kan mai dava ya menda marro ti ngana nan da bulan ta darti ko na kenai sulu ena mataka vinaka ide dai me kata kata ti ko nga kina na yang wanda ena ving na ni enda la ko duro mati ko ngo na kenan raki nan raki bata bata ya na serva ko spelio ngo e non da tau da ko sara e na mataka vinaka ide dai ke menina sema ti ko menai bola mata da serva ka lemo nan da na makiti ko mai ngo talaga na serro ni na numikina ena mataka vinaka ide

Na vale bueno por ni cerro ya en mata que vino acá en dendai. Na ndomo bi te ser nero ko bakando katiko na la ningele enda mutu ka senda sale bene ti ko enango nongo enda bakana no mira kina na kena matu er sambalani oirer simbule ti ko ke ir na kena ka ta mata o ya nga oirer na itu kini banua na Aboriginal Torres Strait Islander Ina mata vina ni kwanda ba ka bina ba lebu ni toko ni tiko na nonda ngau na bina kongo rati kina bikenda na itu kei menda berongo din domo tiko ena bata bata ni benga raviongo ni domo bite serne ena radio 2 triple o fm 98.5 ena beba haro wai to doko ba ka tal nga kina rao ni nda sema tiko mai ena ibala mata ena mata ka vina ka ena dai Yena Liverpool City Church e toko na tiko na nonda ngau na bina kongo ena buku ni benga ravi na singa ni mataka erto sabe isure titiko yani na Liverpool Liverpool City Church ana buku ni norto so klo ana singa ni mataka na tege butiko ana be mama ni tini ana mataka lelai ni mataka erto tiku ngana to belotu ena ndua walu lima Big Street e Liverpool katoka bemba senga na valu nimbula lebu sena park lebu e Liverpool raro tal tiku ngana kena la kobi ni bola katal tiku nga ena ngoni sala ni bila koya kiwa ena mbasi wata ke na tereni ena mataka vinaka ende ndai ye na to lotu tiku butiko ena vima manitini ena singa ni mataka mebakanga ausaka ribaka to manda tiku yani kene tuk tuk wak matata ni nor tu bing karabi ni sokalo ngir ngir yani na nambo ngo na saiba bali mandua walu ro no to lu saiba rua ena buku ni nor tu bing karabi ena singa ni mataka er to be bak ni tiko ndo be bak ni tiko ena be singa ba ra umbu ka to doko na Liverpool City Church ka tik tiko ni nor tu bing karabi ka ba ka talanga ki na tik tali tik ngani nor tu toko na tiko na nonda ngau na binako ngo ni ndo mo BTSR ne ena beba ro wai to doko ena beba ro mbuka era to ndo beba kanitiko ena train station mai Liverpool bakatel nga kina era to ndo tiko talanga ena na library waya na library makawa ke bakao kila Liverpool baka vinaka na library makawa erto ndo be baka ni taliti ngakina na Liverpool City Church waya ena be singa vakarombuka tawdoko ke bakao ngandreba molakin do bata ni kerto ni ngole ani tingir ngir seo ni ngir ngir talanga yani ena namba bata nga usa kali baka to manda tiko yani waya na saiba ba limandua walurono tolu saiba rua ena mataka vinaka endendai yani ndese tiko nga ena Liverpool City Church and do talanga na laulawa na ngoliti ko e Canada ngo e tigitali tiko nga ni nor tubing karabi na Liverpool City Church kaya dana tiko na Women's Global ngo e ndua na conference na leba kaya dhuri tiko e Canada leba kaya dhuri tiko e Canada na bulo September na bimbiu tiko na ilako lako ngo e nekatini kavani singa ni bulo September lebu sara rangoli tiko kina ibida na marama ni busot ibida na marama Australia erto sa ndua pata tiko merto ngu nangoli tiko kena iliu liu ni global network i Australia o ne tala tala chiu bale batu erto nangoli tiko ena buku ni women's global ngo kana laki baka edhuri tiko na katini kawano ni September o ya ena bunuwa lebu o Canada kena itu tuku talanga ba ka matata ni la la kongo be ko na turanga be ko na marama be ko na ngone lewa be ko talanga ni tal tala ke redini ro ni be to ko ni tal tal chuba le batu ena buku ni ngole ngole ongo ni ngai ngir ngir ya ni ena namba talanga ya na sai ba ba limandua walu ruo no tolu sai ba ruo ena mataka binaka edendai Yo ya na Liverpool City Church e to kona tiko na nanda ngau na vina Congo e na vei wakarowai to doko. Ya tendo mo na serba ko spell vei kona singa isi ama tiko mai bulo tau chiu e na mataka vina ka ni kuwa wakarowai tiko mai Liverpool e na mataka vina ka indi dai vina vale mo na si ama tiko mai e na mataka vina ka ni kuwa bang boti ni sa bula binaka tiko mesa ni korongori totoka tal tiko nga nambula ena mataka binaka and then dai Ia ve kem ni todo kasar na siam tiko mene bola mata ve kem ni na singa yan tiko mene mode oni sanga ndola wale stiko na mata ka vina ka ni kwa sa serongo oni sana numi talanga ni kina era mata ka vina ka inde dai ve ko na singa ndu tiko gorbi ko na wai kata kata se o barro tiko mene lomani no motoka
Serongo, ona numikina, ena mataka vinaka indendai. Kemu do mai Canberra, si Terry Burton, vina sarva lemu nando una nama kiti kumai, Serongo ndo una numi talanga kina, ena buku ni venga ravi, ena singa ni kua. Bakumboti ni na totokatiko na venga ravi, mai na yase ni koro ongori. Serongo, ena ndo talmanda, ena mataka vinaka indendai.

Io ti tocco una serroia, se io una calò, mo va con botta, eh? Io una calò con ciova, mo va con botta, mo va con vengutico. E come è una lezione, io ne sami na, be still and know that I am God. Che una serre tocca, una serre oia, e una mataca vina che ne cua. Ie na matakamina ni kua ua via kangaya ni weekenda tau dhoko menda kilawa ta tiko na ubia kambura kangaya ni weekenda menda kilawa ta tau dhoko tiko ena buku ni bula enda sabaka nama ta tiko kina ongo. Oya oti na kusita ongo lako mai na sevi temba ni oti na sevi temba ena ngole tiko mai na okotoba. Oya na singa enda dau maru ta kina na nona tuba kai kwaya na nonda vanua. Kata dau baka na numa tiko kina ena vien baki oya ena bula o kotoba. Ya ena mata kabina ni kwa san dolar ramba tu na buku ni ko via baka valenikana se baka stol ena nonda singa langi langi ngo na Fiji day ni rona undo lu rosa nga bulu kaono na kena tiki ni singa nga o ya na tiki buti ko mena tini ni singa na singa ena do bakna numa kina 10th October kina ikatini kandua ni singa na ruti ko na kena singa ni nonda bakna numa tiko kina na nonda nona tuba kate kwa na nonda bo nolo mani mai viti. Oya ena 10th October kena 11th October. Baka edo ritiko kina na nonda Fiji Day. Na stol sa bolita ki sartiko, sa to sartiko baka totolo, kana baka edo ritiko na nonda maro takatiko na kena baka na numini singa langi langi ongo, na kena tuba kai koya na nonda banua o viti. Oya ena baka edo ritiko ena Woodward Park, e Liverpool na bunua nga enda ubaka ya dhuri tiko kina na nonda do marutaka na Fiji Day wa kenda na tiko ena SS sena muirani ya bunua ke serne ena mataka vinaka ni kua na stol sa andola tali tiko nga kipaka viendo na nomu stol giri ani ena nambo ongo na saiba ba tolu ba dua walu diwa dua vitu ono se ena saiba ba saiba ono Vava diwa va vitu va ena mataka vinaka ende dai oya na number na 0434189176 and 0406449474 ena mataka vinaka ende dai ngiringiri ani bebe sakia ni kerto na kena committee erto wa ngarabatiko na nonda ngauna binaka ngo amina singa binaka ngo edando maruta kina nan kena tuba kai ko ya nan nonda banu ala mani mai viti enda na maro takati kina bata ke ira na wekanda mai viti ena mataka vinaka ni kwa ya be kenda na be ke mundo na committee ni Fiji Day celebration ngo ni Ronaldo lu rosa nga bulu kaono rendini ngela waka kina ve sashi kimdo kia na kena komiti ena mataka vinaka ni kua na sero ngo do na numanda nga kina ena buku ni baka baka rau andi na nga ni sevoto ko ngo dua na bula menda na baka da bara yani wa yani na uti na bulongo nda sa da patiko mai na kena ve mama ni bula ni kwa kanda na maruta ka yani na bula o nda na lakusi bita mai na bulo septemba kanda na laki maruta ka sara yani na singa langi langi ongo ni kena na natuba kai kwa o viti mai na nonda banua kanda na maruta ka tiko pati ke ira o kanda na tiko ngo Australia menda na nda ungir yani ka baka tataro yan kina ena buku ni stall sa ala ko sa artiko baka tutolo na kena boli taki baka tataro yan ena nambay ruwa usaka di baka tau manda yan yaya ena mataka binani ko wikim doon na committee na serongo do sana numi manda nga kina ena mataka binaka enda inday.

Yen se roya usana mai vamos de tip kinai ve kenda ina mata ka vina ka endin dai. Ah vina sarvale vu tal tal sai nei valu na ve ka ni vaya lo ina mata ka vina ni kua kena kena sama selektiko. Na non dei la la ko ena singa ni mata ka. Sa ba vina ta kena ndo mi vite ser ne ana bu ni nomu ni ah lom soli mai ina mata ka vina ka endin dai. Ena kena wa seti ko nei tu vina ka vai vanga ta kitu kina. Na non tambula ena bu ni garavita vi ena singa vina ka ni kua. Ave ke mundo na matapu vale ni Liverpool City Church tal tal ngaser di Chiu vale batu Pastor William vale batu Pastor Jeff Jones Pastor Ruby Jones Pastor Les ke Pastor Tonga ke na matapu vale ni Liverpool City Church vinak sarva le bu na yalo vinaka na buku ni kena toko ni tiko na nonda ngau na vinak Congo karauti ke na menda mai verongo din domo tal tiko na mataka vinaka and then dime Ya weekend to do sarna siam tiko mai nei bola mata ena mata ka vinani ko vinan sarva le vana ndau nana ma kiti ko mai ena buku ni kena ndau kambura kiti ko yani na vinga ravi ena mata ka vinaka ende ndai ya weki muni na soso bo ke viti oni tiko ena bono le bungo Australia ena buku ni vita lendi oni ya oni ya baksulu miti ko kina ena mata ka vinaka ende ndai maro vinaka tiko na talendi ongori sa tato tiko ena ndau mai viti serne me maro tiko na bula ena mata ka vinani ko ya sarna mai ala ke me da bana ma da ka tu mai me da na ngai ver ngo din domo talekina ngo nga vin ya na no min da ni ben gravi ni domo vi ti ser ne ni ba de ngo vinaka ni kalo nga ta da vin na mi ti ka nga ena